Da o tegi anda se deagi. Nomri gwe, ene, kashukur pake. Chi sunwe tenge ya, nang tato pake matruko chigi. Nang zimbe, ta pake ta, ta kong shukur pake, kanta chi, mingde shakwa samshi.